mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun edide mo ki yin to logun ni o mo ki yin te leso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde wake up is another morning devotion eje wa si waju oluwa ojo monday mi tore mo fe ran yin jade togo tola tola wa si mu nkan bo loni pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olorun ni bole wa te tin gbo mi e ma bo ni bi pepe eja lo dupe lowo baba baba mi baba re eja juba re ka wole fun ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi e ma bo ni bi pepe ikan ninu awon ojo to tun da ajure bo se njade lo loni ojo aje wa baje o si ni wale lofo gbogbo eyin omo olorun be se nbo ni bi pepe mu omi kan dani eleyi ni oje omi number 7 ati mbabo ma won ta le se because omi number 5 number 6 a se nkan kan pada si so eleyi ni oje omi number 7 mi fe ka gege in ta n se pada seyin e wa kunle wa do bale ni bi pepe pelu omi lowo yin ka dupe lowo oba to ka imi ati eye ojo keji din ni ogun osu ele karun odun 2026 ni bulletin bo mi e wa mo tase gbogbo eyan omo lo ma wa Jesus City laaro yi lagbare ni to ni aye atorun enikan ni Jesus City ibe lati ni anfani lati yipo a si se awon kankan ati awon kankan laarin ago mesan si ago mokanla emi olorun lo ni ka lo se be ni igbaradi fun 77 mi to nbo ni bolewa gbogbo le e wa do bale wa kunle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo obe eniyan oba angeli ki la fi le san fun o baba lanu mi engineer e gba lowo mi ke sodori

0: e wa yi po so tu e yi po so si pe baba mi mo tin fi gbe oga iwo lo lope lope ye o se fu ikan ojo kan anu fu ikan ojo kan ore mo juba re mo dupe pe oko olorun wo bi awon mo re se dobale loni ojo monday ojo aje ti won so pe o se titi lai lope wa lodo re awa o si ma gbe oga ogo ni fun o jesus gbogbo eyan omo olorun enu ope re oni kan in Jesus name e dide nle mommy e dide nle daddy ki to bo sori Facebook amo tin se bebe nkan meta la nse si omi to nbe lowo wa alakoko ma gbadura si elekeji ma gba testimony si eleketa ma ka oro olorun si o je nkan meta nkan meta yen ni oparapo ti o di iyanu e wa gbo nkan o nkan merin lo si se pataki laaro yi nkan merin lo se koko enna mi ye si waju eni baba omi o lowo ko lese omi a se la ona loni ojo monday ninu ose titun yi olorun la ona fun mi ami mo bo yo le soro sa emi mimo la ona fun mi atawon mo mi je ki ona la ba wa o nso jade lenu ni so ni gbogbo bi te ba ti lanfani ati bo mi na omi ye si waju oba oni majemu bottle water ni mo so tele si gbogbo aye to ni anfani lati ma gbo mi kakakiri aye pe ba mi la ona fun won in the name of Jesus Christ eyin ayan fe mo ni nkan merin lo se koko alakoko ninu awon nkan merin ti mo so yen let your life operate in faith eni kan ni ki le wi yen je ki aye re o sise labe igbagbo je ki aye re o sise in tin ba so fun o mo se pelu igbagbo always believe that you will make it. Always believe that you will share testimony. Eyin wo le gbagbo pe ose yin o pe oju. Eni kan ni osu mo ti loyun. Nkan kan won so si o to fi mu opo su loyun. Emi wa delete nkan buku yen ku lopolo re loni bayi pe ose yin o pe oju. Ose to wonu e lo ba nu nla pade. Je ki aye re o sise labe igbagbo. Eyin wo le gbagbo pe ose yin o ri yanu. Oya ka ese. Marun si waju. 1, 2, 3, 4, 5. Wa ki gbe lohun oke. Lo se yi ma ri yanu. Lo se yi Oluwa yo be mi wo. Lo se yi ma gbo ara mi lori radio. Awon to so testimony no lori meji. Hebrew chapter 11 verse 1. Oni igbagbo ni dani loju ohun ti a nreti. Jijeri ohun ti a ko ri. E gbo bi language yen se lo. Inje now. So present tense in the language yen. Ki lo nreti lo se yi. Inje igbagbo ni dani loju o da loju ohun to nreti. Keyan wa mo jeri ohun ta o ti ri. Bible mi ko ti e. Kini won pe ni igbagbo ta ba ni ki aye re o sise labe igbagbo. Igbagbo tumo si keyan o so testimony latenu re. In ti o ti sele bi eni po ti sele. Nowo yen. Ma ri owo ju lo se yi. That is faith. Ko si bo se se to ni so jade eke ma ri wo san lo se yi to ba le so bi igba me dogun to ba ile wonu subconscious mind to ba ile wonu opolo lo in ti o pada sele ni nipa igbagbo la da aye so e fi igbagbo so ni igba marun bo se so lo si waju wa to so pada seyin eke ose ya pe mi ose ya pe mi ose ya pe mi kini won pe ni igbagbo absolute rest in God that you will never fail ke you ni simi ninu olodun pe won ni japule e wo woli to ndu yi mo so gba olodun gbo debi wi pe mi le ni japule church to ngbo lori afefe yi yo di ijo agbaye ki wa se pe yo di ijo agbaye ninu awon ijo ti yo ko eniyan pade jesus ni ojo aye raye ikan ninu ijo yi ni oya ninu awon ti o bimo laye da to ba wa nu won gbogbo eyin te woju oluwa fun omo laarin oni si odun tin bo foke pe iya abeji ni mi ninu awon ti o di olowo ninu idile so le fo ni igba meta pe ah olowo ati oba idile re jump le meta that is faith absolute rest in God ke yo kan simi le olohun believe you will not fail ke yo gbagbo ko won ni jakule believe you will not marry wrong. Ko gbagbo pe mi oni si oko fe. Wa te soju e. I will marry right and I will marry once. Gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook ki n to pada de ni 6:30. E ko soju e, I will marry right and I will marry once. E te soju e wa si are ni igba marun. To ba wa di 6:30 o mi yin tin be lowo yin. E mu pade mi. Oluwa lo ni ka sa omi mewa. Eyin te ba nbo Jesus ti e mu omi yen dani. Bo ba si ni lowo o bo mi nbe na bi ogo se nje ti Olorun. Emi Oluwa ni ko mi lo si Jesus City ma ba awon eniyan pade an gbogbo eni to ba wa nbe mu anoyin ti o 77 fi kan won lori fun iyanu to ku ninu osu yi in temi gbo ni because nigba to ba di 77 June Oluwa ni ka gba testimony 36 ah owo n ta lo se nbe niyan ise ni mo si se so bayi se mo ye testimony ti mo ti gbe gan. Every day mo mo gbe mejo mewa yin to gbe laaro yi ko to lo bi se iroyin ayo lo ngbe lo. So believe that you will get that work. Iwo ni won fun ise yen. Believe that you will travel out. Ati keke bayi ni mo ti mo pe mi no ni anfani lati travel out. E je se bayi, let your life operate in faith. Je ki aye ri o sise nkan akoko niyan. And then the kind of woman who says, "My name is Shishani Nubago." Number one, it will show in your vocabulary. It will show in your words. Your father and in your routine, jabo lenure. And what won't come, mama? Ni bito joko si yelo ti santo ba fellow say. You want to ba gbagbo pe nto so yo mu na ni. You want to ba gbagbo pe wa ajakule. Bo ba se so na ni. Number 14:28. Oni bi e ba se wi. Leti emi Oluwa ni ma se se mo so iwa awon to ni isemi ninu igbagbo ti mo so yi awon to je pe they operate absolutely in faith iti won pe ni igbagbo mo wa ni yo farahan ninu oro ti njabo obirin onisun eje ito so ni pe bi emi ba fowo kan ise ti aso re ke ku onle ile won lo ti so oni bi n ba fowo kan mo nko yin ni igbagbo ni se oya pe tin ba le gboran si woli lenu oju mi yo pada ri na e ri ni ori phone ni mo tin gbadua ni jeta abi jerin ni won so fun won pe enikan gbo mi ofun dun o Oluwa si so fun mi pe wa gba iwosan o si gbo o si gbagbo mo nbo e je sari fi si
1: elu eka ro o baba mi o emi na le ri o oruko mi ni Folashade Olapade omo ojo yin lori afefe ni mi mo mo wa si ijo comfort life mission o to di pe mo travel crowd in Nigeria lana te n se prayer lo mo wa lara won eni te so fun pe ona fun dun baba mi pe ko to dagun mesan ane yo gba tu sile baba mi mo gba tu sile o agun beso ti e ti lu rara ni ko boya bi 5:20 o mo notice pe ona fun yen odun mo because mi le o to be abi ojo bi meta si merin mi le gbe to mi le agidi ni mo fi je won ba onje ti mo nje baba mi na le ri mo dupe o ise ranse yin o mo tesi waju e ni fo mo sise ranse o e ba mi ki mama o mo ni ki mo mi ko ba mi jeri ni church ni Jesus City ni monti yi ni 77 mo ra le ni kan ba mi jeri mi o eri yen eri o kan won iropo e die legbe baba mi na leri eri mi po mo ra le o kolorun ba mi yanju e o kin le ko le o baba mi e ba ngbe ri mi nu mi o du ti ma gbo ara mi lori afefe o baba mi e ni fi se e ni fi omo sise ranse o se ranse yin o mo tesi waju e se o baba mi o
2: baba la nu mi mi o mo ti won bi sore se fun bi ti e ti mu mi po ni abibi te ba mi de
1: baba mi e karo sa e karo sa e kusho Oluwa sa Oluwa sa gbara do tun sa oruko mi ni Odalapo lati ilu Eko baba mi emi na moro mo dupe lowo Olorun o ni ano baba mi
3: gbadura fun wa ni ori program ta ma nse ni 7 to 8 yen ara mi gbadura fun wa ni studio won ni ka gbowo lori won gbadura fun wa won ni a ma ri owo won ni ki olorun ko fun wa ni owo obi ta foko si kono ko fun wa lowo bi egbon mi to wa ni uk bo se pe mi niyan o o ko pe mi bo se pe mi ilu wona lapo se orowo won na owo bi ti bawo ba ti mo lo fi wo account mi baba mi mo dupe lowo olorun olorun fi mi na lowo lana o mo ti sanda me wa mi o baba mi e se o adura yin gba lori wa olorun so yin darugo wo ji o agboro olorun mo bi ta won mo yin na ba lo won ma ra la ni won ma ro lori baba mi e se o e se o e se ku gbogbo gba wa o
2: baba la nu mi mi o mo ti won bi sore se fun bi ti e ti mu mi bo ni habibi te ba mi de
4: baba mi o emi na ti leri o temi dayo lo nsoro ni Dallas ni Texas United States of America mo join pe yi ni February 2026 mo den tele yin back to back mo ti introduce awon eniyan si koda ikolara eni ti mo awon ore mi ti mo so fun to wa lati Canada wa ni Nigeria present and I believe ko wa o ti ma wa ni Wema yen abi Jesus City lati se prayer baba mi olorun ojiji to soro da dibilonia lojiji o be mi na wo bi ti mo joko si jeje mi ti mo tin gba tegun labe gi ti mo ka bibeli mi ni mo dede re ni o to wa lo ni pe olorun mi ni pe ni to ma kokko ri it was around 5 pm ni o lo ni pe kon fun lo pon te kokon yari pe rara we mi o gba o tori mi o te gba ru eri ko te ye mi bo se nse mi pe ti gba ti mo ran ti pe baba mi adura won lori mi ma gbodo lo lasan ni mo ya ko mo pe to ba te ni nkan to se eje jesu ti ra yi pada o mo gba yi na o ajemo mo nu mi ni $100 ni o mi o ri ninu account pe mo gba ri I don't even know him, I've never seen him before, just like that o wa mi wa ni baba mi mo mo ri olorun o emi dupe temi o e se o adura yin yo tubo ma gba si lori mi emi ni omo ajo yin lori afefe thank you sir
0: nice gbogbo eyin omo olorun se ngbo business testimony tin lo wele wele iti mo fe mu jade ni won gbagbo ni o bi won na ba gbagbo pe bo ba jade loni iwo no ori wa mowo bo wa gain ni ju bo se ro lo e ti e ja dide gbogbo bi te ba wa wa mo fowo gba aya re mejeji bayi wa mo fowo gba bi mo ba jade loni ma bodi pade ma ba anu pade ma ba wosan mi pade olore ni ma ba to mi ni ni ijakule o nso ni it will surely appear in your vocabulary nje je mo pe be yin se ngbo yi awon kan ti wo omo gbo esu ye tun ti de pastor eke ye tun ti de in to ngbagbo niye won si gbe nkan koja leyin e angeli pe mi tun ti beta o tun ti bosita mo tun ti feel e bayi inu studio mo ti mo ti an ba ti naro ti won tun ti koja lo won a mo sami si gbogbo le ti yanu ba kan eke emi ni testimony kan ma fi number te se a testimony si ma fi number yen sita ti o ba ti ni gbagbo you will always operate in faith not only in your action, in your vocabulary igbagbo yen tun mo farahan ninu ise it will also show in your action obirin onisun eje dide lekan na o nwa jesu lo gbogbo eyin te ngbo mi e wa mi kan ni ise lori Facebook lori YouTube lori TikTok emu omi te emu da niyan lo wa omi kan ti e danwo won ni danwo lo bi yo kere mo kan mo gbo lasan mo se tori irunu awon eyan ti nbe nibi to jina ya lojoko yen ona orisirisi ona ni gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi se le se nkan kan laaro yi o ye nawo soke e wa kigbe nibi te ba duro si gba gbogbo ona olorun mi gba gbogbo ona gba gbogbo ona kia kia lati gbe mi dide ko si ona ti o le gba orisirisi ona nbe lowo e ta ba ti ku nbe o ni ki awon kan o ni iko mi lo si Jesus City lati wo rodi ewo moto tin lo si ikire elebe so kale ni yana ko yi bo si so no sun le tin bo te ba ti de yana ko yi eso Jesus City le de yen ninu new auditorium yen la du si o ni anointing won se nkan kan fun won to ba ni ka yipo nigba ta ba de be ma ni eyipo lekan boya old ni abi new iyen ni mo fe confirm ko ju ba yen lo ose yi wa fi ri iyanu ni mo deja re mo so pe kini ebi US ni ya nti soro ni se ewo nto so won lo bun ni dollar bi tojo o lo fe ko ko to ranti oro ti mo so ori ti e oni kore lai lai testimony to nbo anti igbagbo ba de not only your vocabulary not only your action obirin ye nlo bi won se ngba nse to ko da won lo bi en se ngun isa nwa Jesu lo na ni ninu ise re faith is a moving force ipa kan ti mo ti yan ni ani kete to ba ni gbagbo you will have rest of mind there will be peace in your mind ategun number 1 nu kan merin ti mo fe so ni so bo lo se ri si laaro yi bo lo se feel inu studio mo wa ti mo ti gba testimony mama yi studio mami na be nbe ti ngbon ti an so ori to wole straight away e won ti mama yi so e ja to wo ti e na ah nkan kan sele laaro yi a fi to ba join mi lori Facebook to ba le wa Jesus City join wa mu omi yen na dani ma gbadura si yo je igba meta to ba wa di ojo Wednesday ipade fori je enikan ni fori je kini lagbare ni to laye atorun ipade kan be ta mo pe ni fori je wa si onje to ba wo wa wa gbe ori eja si enikan ni kini di Wednesday leketa ni yen Wednesday anu engineer e je npe momo yi lati ilu wo lo tin ba mi soro yi
5: daddy e karosa won ma nsadura won ni eni fomo sise iranse eni fi ewo yin sise iranse eyin na lagbara olohun gbogbo nkan te nse fun awon eyan awon omo yin a je ona oni dimo yin o e se ri idakun ni ninu ni ida 100 wa ti ju bayi lo tori emi gogun funra mi mo polowo yin ni London nkan ti mi o se ri laye mi at 50 plus mori ore bi ala o bo na omo to ti dagba bo so fun mo pe please tell me I'm not dreaming ele da bi ala daddy mo sise ni London dugbe lowo Olorun bo wa okay ni tori mo ti debi ti pe go to 20 years now so mi so mo de ni London daddy wa se mo pe te mo kin ma fo orogun mo lo si school tori mo kawe mo ko lo si school odun merin mo ni degree lori iyen wa o pe ke tu lo sise mi wa lo sise mental health nurse awon nurse to wo were o gidi were iyen ni mo lo fun hey daddy gbogbo yan ti wa jade ko si ise ero ti poju e mo won lawon to wa lati Nigeria so ise yokun eyan mewa lo ma apply fun so mo ti wa jade mo wa wa se number 1 nigba ti mo jade school ni school yen awa bi 74 lo jade out of 300 ni class mi nikan niyan o awon eyan won ja won won se gbogbo mo jade ati pe 2024 ni mo bere ti tele yin o daddy in 2024 yen e ma ti je lo be yen mo sa jade mi irise ki ma fa orogun daddy bo se di ore mi ta jo pari school wa irise bo se pe mi niyan pe iyabo pe won wa se won wa yan mo lo wa yan daddy mo ba won ba pe mi pe ki wa se interview ni se ise nurse lai se se kule kudoti won ba se interview fun mi lese kese won ba ni awon ti gba mi ipe ma bere ise next week daddy even to ma ti to ba riru ise ti mo wa yi iyo se ma lo osu meta osu mere won ma se reference won ma se tbs won ma se check won ma se everything daddy emi o riru iyanu bayi ri o mo ma ti ri ise naa si were nigba te ni kin send the photo mi si yin daddy te ba ran ti mo send the video si yin mo mo nkan ti mo n se ti mo fi send the video ti mo send si yin osu ti mo mo yi mo ra ile yin bi half pot ni because mo ra lori yole ile lori yole won mo sha no bi 22 million daddy ki ma fa orogun mo ko ile te ba ri ile ti mo send si yin gba yin mo fe ke ri nu ile yin ni ma lo nsi ma lo give testimony mi gogun bayi mo ko ile yin fun osu mefa I spent close to 80 million tin ba so fun pe daddy bi bayi mo ti ri owo yin mi mo mi ko ye mi mo sha mo po owo yin sha won ile wa ma da ma send sa bro mi lo mu mi mo yin o wa Nigeria o no de ri multi millionaire ni ba to mo yin o de fun gidi daddy ah e ma pe fun wa o sere to ma tin drag yin lori internet lori TikTok everything ah te ba ri se ti mo ma nko comment mo ma nko sibe ko jo ipe mo ma won won pe won envy yin ni ah daddy e se mo dupe o in fact mo tin polugo yin kakiri ni London mo tin ni awon bi meta merin ti ye pe mo ti so fun mo pe ton ba ntele yin ti o ba si ya to ko ma ba mi soro mo pe nkan ti mo ri ni mo nso daddy e se mo dupe o e se sa o ma give testimony mi ese mo de ma wa ti Nigeria ni next year gbogbo nkan ti o ba gba ma wa sarugo ojo ma de mi so pe mo se ri bo mi ka de ese o ese mo dupe o e ma pe fun wa o
0: nice so gbo nkan wo li yi o leja o si lawon aburo to gboju gbogbo so ku so ti e mo so lori net gbogbo robuku ti e pa mo mi eyin omo olohun e gboju nbe ote ate won mo le ote ate won mo le awon asebi sebi ni wo na to nbe nle yen iwo to ngo mi lati jo ti ngo waasu mi kin lojo mesu ta nso nbe kin lojo mo satani esu ta ti fi sabia tele se wa o ni mama to nwo yen lara awon ti mo je le gbo mi constantly o ni ye ti mo gbe le olohun ba gbo yo si to mo gbo mi ni se and gbogbo eyin te wa ni diaspora Canada ni o UK ni o US ni o South Africa ni o ipade arugo ojo tin bo that would be February 1 e lo ra ticket o ma ni ki won fo didi hostel kan le fun gbogbo eyin diaspora ni ipade arugo ojo tin bo ni February 1st ipade ma ni gbagbe ni bi se mo kede eni titi ti o fi sumo wa try re ni enikan ni woli se mo muyan sabe ke mo gbo wole ni iya yi mi o gbo wole ri nkan tele ti mo nso lasan ni eje nde mo eyin omo olohun eja lo sori Facebook o mi yen le mu pade mi se wa ro mi te ndajo yi o nikan asan re to ba ti pe mewa la fiwe ose ni o si pe inu mi si ndado eyin wo le gbagbo pe wa make e lo se yi oda eje se bayi oluwa le ro wo lo se yi eyin wo le gbagbo pe ro wo gbogbo eyin omo olohun patapata gbogbo eni to ba ni gbagbo ko won ro wo loni ni ma ni ko da ko fi irugbin ba se 2000 ba se 1000 to ba wa ni da mewa se da mewa re ni akanse eni kan la gomelo le pade lori YouTube Facebook ago mefa bo ni isin ago melo la pade Jesus City ago mesan ijo wo la gbe ori eja si onje wa o dijo Wednesday ninu isin mejeji ki lo nbe nbe ti o ti be po bo lo nse nba wa se oran emi ni so ke sa yoju ran sa asi go si se en to le pulle e down in to lo nba se olohun ni se ni gbogbo eyan mu idamewe mu ore to ba je akanse kan jade e ja lo account
6: 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade
0: mo fe ri idamewe fi gbagbo rubo bibeli ni nipa igbagbo ebeli ru ebo to san ju ti keni lo iyen tumo si pe o tun le fowo to da le ju te nikan lo oru ebo to san lo ka nu we Hebrew 11 oru ebo to san awon kan won ti gbagbo pa won o le rowo so won wa mo fi da mewa won o je mo so ti wa dolowo bayi se tolohun ni ngo ba dola ma tesi waju enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni e ja pari iwe job ni o lati 37 titi wo 42 done and dusted iwe job gbogbo eyin te ba fe wo ko yin ni wema laaro yi e wa sibe owo ti won to den die koni won ta won tin gbe won so Jesus City George in for work on Jesus City loni. It is well. Mo fe finu fin do gbadura fun eyin omo Olorun. Te se birthday yin at eyin te mark wedding anniversary.
7: O ye kunle ni bikibi te ba wa. Arugo ojo o, baba mi baba re. Mo ni ko gbe oga. Mo lu adabi le olori. Adabi ti e ba so ni labi oloku. To ba so ni labi o, ara yo de obi ara se de ojo in Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni. Igbeyawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku oh ologo ni an pe happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat
6: 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
8: Super 88.1 FM. we want to own a pen, eh? Hey, you have one way super 88.1 FM. Hey, you book, eh? See our video.
9: Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew.
10: Welcome to our Monday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm going to start a series talking about how to find, follow, and fulfill God's will. And I tell you, this is just absolutely critical. It's critical for every individual to find out what God created you for. He has a purpose for every single person. But it's also critical for our nation that people realize what they have been called to do. And, you know, I got the privilege of going out and being with Oral Roberts just about, I think it was 3 or 4 months before he passed. And he was in pretty frail condition, but I got to go to his home. And anyway, one of the people there was multiple ministers that were invited into his home. And one of the ministers there asked him a question, said, "How do you change a nation?" And boy, my ears perked up because I wanted to hear his answer because, of course, I'm wanting to make as big an impact and see things change for the good as much as possible. And so when they asked that, man, I just honed in and was listening. And I thought it was so much wisdom what Oral Roberts said. He says, you can't do anything to change a nation. He says, all you can do is what God calls you to do. And if other people will do what God calls them to do, God can knit those things together, like, you know, a sweater or a garment or a blanket. God can combine those things. And only God can change a nation, but only God can change the nation as people begin to start doing what God has called them to do. You know, just yesterday we had a meeting with a lot of my executives, and I was sitting down with my CEO, Billy Epperhart, and also the guy, Stephen Bransford, that helped put me on television and that has helped me for 26 years to be broadcasting daily. And we just